tumbi wachi sasimu emuna nyansaka atumbi wo yesu mo emuna nyansaka atumi muna yawankayo emuna yesekiyo.

si owo to me ye dia wo dwene ho na ko so awaye bi da ha owo to me yo dey owo to me yo ene minim sanwo ni ade bepon fi se

ni abuji di atia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chesem ni se emi bi na ya suri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mu ni chira won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mu nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa hey ade antisu mpo

sentreni a na oyo onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unni ano obetna ase mese o yire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richemo any friend for me no be by the channel obutsi amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chamo any friend for me no be body channel omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobo ane se ani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tinin sa odi kan won ani chira won sa